0: ki gbogbo eyan omo Olorun te lori ofe ati gbo mi ni wakati ma yi radio yen kuro sa ma yi radio yen kuro ma aran mi si o sa aran mi si o ma oruko mi na ni woli ajirere Victor Daniel aka ayanfe Jesu ti gbogbo aye mo si babori oke tu sile mo fe gbadua fun won sami dada ni bi to wa gbogbo eyin te ti de ikorita ko ye yin mo gbogbo eyin te ti de ikorita esin gbogbo eyin te ti de ikorita eleya ko to di ago mejila awon ti reti ko se si yen o ma fi won se ategun ogo in the name of Jesus inu mi kan da dede dun kini di ipade ta fe se ni sangu water o ti de tan o ni next month September 4 ti mo fe se ajodun ipe 11 years in ministry adari gbogbo ogo pada sodo e awon eyan ti de lati ilu oyinbo to ti de si hotel church be ni awon eyan ti de lati Canada Dubai to ti de le fun program yen awon eyan ma de lati Ekiti Ibadan Kure Ondo Edo awon eyan ma de lati Ilorin awon eyan ma de lati Kogi awon eyan ma de lati Jebu Ode gbogbo bi ti mo leka si lawon eyan ti nbo iwo na lo mura de bi ko si bi to jina ju ekan pere la ma se program yen be ni kini akori ti pade yi ogu akobi mi jade nu boji abi amo kan gbo mi ogu akobi re tin be nu boji mo pe jade lojiji in the name of Jesus abe ninu program yen na ma pe onje fun awon patagbalagba rice gari semo ero ilota free jorisirisi kala ma se lojo na be ni free medical chef cup de ma wa fun awon agbalagba fun awon opo Benny, I'm a shibe no program yen na. Loru ko Jesu, wa ri anugba. Eni kan ni baba, ti n ba fe wa program yen ni September 4 next month. Ni bawo ni mo se ma ri. Ni bi kibi to ba ti bo lagbaye yi. Wo moto to lo si under bridge San Water. To ba ti do under bridge San Water. Bole ni be ko wa bere school 3 ni Joju bus stop. Ibe la fe lo ni September 4 isoru ni program yen. But I'm ati ago mefa irole ojo ojo Friday September 4 yen lati ma bere o di aro ojo keji ka to pari tori iya mi bola re na nbo is excellency Mr. Adeleke Benny Mr. Nuruddin Adeleke governor Osogbo congratulations to you sir governor Osun state awon na nbo e ma mura di wa eni kan gba mi wa ri iyanu ojiji in the name of Jesus oluwa ni ki fi pe mi gbadua fun gbogbo yi ti e rorun sun ti gbese nbe lorun yin mo fe fi pe mi gbadua fun ko ba mi mu iyo o ya da si cup be si egbe radio bi ti mo tin soro yen mo pada bo lati wa so tele si sa ti tele o ti mo ba ni ko se lori afefe yi eni pe mi to ro mi se o ni omo mi o so fun mi lana o ni awon to ba ti fi eni gbo mo fe mu won kuro ninu iponju mo fe mu won lo si ipele to kan be ni tori awon kan wa ko si bi woli se ma so tele to saye won won o kin pada leri Oluwa ni mo fe dana sun asogun lara won mo fe wo won ni asogun de kokon sare de yaroke lohun ka sare gba won testimony abami ni kokuru engineer mi sare ba mi gba won eri soke ka won eniyan gbo engineer
1: mo wa lati do ara mo ko ikiti ni igba ti mo gba program daddy ni aro won ni kan se ore 550 mo sa ma gba program on every day lara aro ami ti phone mi o ba ni na phone mo fi gba radio so mo wa si ore yen mo se 550 loruko awon mo mi mo se 550 loruko mi mo ni wo olorun ko se janu aye mo ni ko se janu aye mi o no ala nu si mi lori awon mo mi bi awon mo ni ko to wa ni loyin bo se pe mi ni yen o ni ki ni mo ni o ki awon mo mi ni mo ni owo ko awon aburo won na ni mo ni mo se wa sai ni o ni wa ti dota o ni gbogbo nkan to ma ti ni bi ka ma
2: $78,000 only if it has a power, Carlo, Jesse, or Abu, or my

0: iwana sam ni ni leto wa story re ma change lo jiji money story re ma change lo jiji in the name of Jesus engineer me to ba me wa cause it's okay ka won yan gbo
1: I'm going to go to the house. That time, don't pray for me. Be allowed to wash your war, or your account in there. Then.
2: Wow. You want to know what's okay?
0: Nice! I bet if I wear you, Gadier, or she engineer me. Be ya no, buy it, sell it, and you ready to go testimony, no mama can fake. Ewo ya la koko ni ore maje mo ri radio olohun de fi support radio program ore 550 ti mo ma npe ewo bolohun se bewo ewo yele keji olohun so ore maje mo ri radio olohun fi oloku 30,000 naira ko fi pe 1 million to hun fi taja oni bi oja yen se ngboro ko ye o ko le ye mo ma soro ke ko seni to ba ti fi inu kan tele eyan fe Jesu pelu igbagbo e dodo ni ko bo sinu ogo ewo ya leketa na olohun da se ore majemu 550 ti mo ma pe o de fi se loruko idile e oni ojo keje exact time ti mo gbadua fun lohun gba ohun gba credit alert ta lo ni ko si yanu olohun na mami awon kan ti gbadua won resi awon kan ti gbawe won resi be lawon kan de ti fomi je furugbe still yet no testimony oluwa ni fi pere fi gbadua fun won leni ni ki won jade pelu ore majemu won o ya yo ore majemu e jade ẹyin wọn lẹgbàgbọ pé láìrí mi wọn náà wà sórí afẹ́fẹ́ lè káyé rẹ níbi tó wà ìwọn náà lè fún mi lẹ́rìí kílẹ̀ òní tó ṣe mo lè play testimony rẹ lórí rédíò mi lọ́la tó bá nígbàgbọ́ yá dìde dúró ọrẹ 559 lórí ọmọ kankan bó jẹ́ ọmọ mẹ́rin ọmọ márùn ọmọ mẹ́fà lóbi má jẹ́ kó wọ́n yẹn ro ẹ lójú dá fún gbogbo wọn orí lè ti ara wọn wọlé sọ́dọ̀ ẹ dá fún ọkọ rẹ dá fún aya rẹ ìwọ tó ṣe transfer báyìí àbí káṣì ló wà lọ́wọ́ ẹ ó yá na ọrẹ yẹn sókè bí ìyọ̀ yẹn sí bí ẹnu ẹ angeli anu angeli ojurere bẹni awon eyan yi ori mi ri sugbon mi ni won gbo be won wo leni bo ba je lo to lo so pe lo so fun mi lana pe o ma ya awon eyan 700 lenu leni okay and arabere kan gbo mi gbese nbe lorun e o ja ba san leni ko to dago mejila jo gba pi ayo owo ile eyan o ja ba san owo sku omo eyan o ja ba san gbese lapo ti nbe lorun eyan ko to dago mejila wa san bẹni yori jesu oluwa wa ami ma do re ma jemu e bayi to ba de je pus lo ti fe se to ba ti da ore yen tan wa ko pe mi wa ni baba mo ti da ore idile mi e ko so gbonororo kan saye mi emi na fe fun yin leri leni o fe kaye gberi temi na lori radio yin lola to ba ti da ore tan pe mi kin gbadua fun e bye ti ba ti wa gbadua fun e tan da iyo yen sinu omi ma fi we o ko fi fo iseda re ko fi fowo re to ba ti se be lowo wa ni angeli eyan fe mo ti da ore idile mi ye emi na lenu emi na fe gbegbe ope o ti tan afi to ba tele ohun oluwa lenu mi but to ba ti tele dodo ni ko ri iyanu ore 550 naira lori omo kankan aka number church yen ni 60 40 21 94 06 le kan si 60 40 21 94 06 lẹ́ẹ̀kan sí 60 40 21 94 06 lẹ́ẹ̀kan sí 60 40 21 94 06 for the last time 60 40 21

gbogbo ẹyin alayẹyẹ ẹyin ọtọ gboni faji gbogbo arodejo arodejo o tun ti ya o eto yin te ma nje gbadun e ni gbogbo asale ojo friday eku ipale ipale ni kan ni radio 1 103.5 FM eka radio nigeria nipinle eko eto ta sagbekale re lati ma fi kira wa ku ipale ma ayẹyẹ ojo ibi igbeyawo oku agba nje gbadun e ni gbogbo asale ojo friday eku ipale ipale ni kan ni radio 1 103.5 FM eka radio nipinle eko eto ta sagbekale re lati ma fi kira wa ku ayẹyẹ ojo ibi igbeyawo oku agba ikeko gboye gbominira lenu ise oya ka tu jo se lojo friday ose yi e lago mewa abo asale 10:30 PM nigba ti eni ola abo ti omo saliu o mo gbe yin debe tan yanyan pelu awon ri aladidun ti o le awo le se fe si abala ki lo sele ni bi ayeye ni bi ta ti mo pe ke n to sele lorisirisi ni bi ayeye gbogbo abala isebere ni ti mo bere awon orin te fe lorisirisi to fi ma abala ta o ti mo kira wa fun ayeye gbogbo eku ipalemo pelu eni ola saliu gan le ple taja yin ni bi te ti le kede tabi sepolowo oja te mo ta warawara papa julo eyin ti un te ntajo mo nkan ta won alayo e tun le mo ti atejise yin late sile fun awon te ba fugo abi fun ikede ati ipolowo oja e mo pe eni ola bose saliu eni ola bentley sori 091 1513370 091 1513370 eku ipalemo ni gbale ojo friday lago mewa abo asale 10:30 PM dabila nikan ni radio 1 103.5 FM ma loud gan egbagbe.

0: ojumo a ko ojumo mo ni mi gbogbo ti e tin gbo ikanni alata radio 101.3.5 fm ago mefa o sai seju mini mini lati odo wa nbi ojumo ire o ojumo ayo lo mo wa laaro toni lori eto nje ti gbo ti ko ni radio 3.5 fm mi ama so wi pe any other in ti gbo is a counterfeit be ni e o le fi wera won o lojo kokan de ni ogun ninu osu kejo odun 2026 oni ojo jimo ojo Friday jimo alayo jimo oloyin mo wa gba ladura wi pe opo jimo oni opo ojo toni laori laose lorile epe eka ro sa eka ro ma o eka ro ni gbogbo ti e tin gbo wa eniola abosede sali oruko temi nje ti gbo leto ni mi sa ti ma mu awon iroyin to nlo ka ki ojojimo le wa wa fun yin o lati nu awon iwe ti ijoba fun telu iwe iroyin punch vanguard the nation matrix no ni imbe ni iwaju mi bakan na the guardian o wa ni iwaju mi ajobode laaro tuni ni e wa nkan fidide gbo ti ta awo yi radio 113.5 ojumo iwe o
1: so ojumo re na lo mo wa laaro yi adupe lohun oba eyo atuti de na nu pelu bo ti se je wi pe otun bayi na lojo yo tun tun lo nu na atuti de na nu lotun e ba wa ti ya eyo o ti ya na nu aya ti bele o be sise na nu fun toni ti se jimo oloyin eyo ti se ojo kokan le ni ogun osu kejo odun 2020 si ka mo kira wa pe a ku asepo odun sese eyan opo lase lorile epe a ku ojumo o a ku ojumo a ku ojumo gbogbo te tin lanfani ati mo gbo wa e kaabo sori eto nje ti gba tu pa lati nu iwe iroyin ojojumo le wa ri eyan o ti wetagba ni peju woli so mo ni peju egun labala adura mo mi omo balogun loko ka mo loko pejeji
0: e ti mo ba ti mo

0: my bin, ever she man share etimo. I won't find it a shame, but free back, cocoa, add your man share in so you quick in here, you know. Don't laugh for any lati dasi, be a cocoa, but it all, lati to wall in your knee, be a woo, you go in Sabasok, but be any shade your Friday. Bi a se o ma ni ohun ta ma nbe yewo sugbon pele bi ni se je ojo Friday yi o ominira yin ni e o lara awon iroye le ita ba mu ko le ma lanfani lati so si bi akoko ba ti to e o ma wole e wa ba ni so o ti e ma pisi bo si je a tejise le fe ti e akoko ba ti to a je ke mo oya e je ki nbere laari e okele akobu mi ti o gboro ra won be ni iroye punch ni mo ti fe mu laaro yi o gomina ipinle osun ti ilu tu se diboyan fun sa elekeji etimo won ademola adeleke o ma ti se ipade lati lekun mo bi se o pelu abi orilede yi abetinubu ni ile ijoba asowok ni ilu abuja ode yi ni are gbalejo gomina adeleke o awon akowo yi won si lalaye pe adeleke won ni o de si ile ijoba ni ago marun irole koja iseju marun lelogun o se ro dede to kan dudu o pelu opa itele re to si jeju oko Toyota Land Cruiser SUV dudu igo to wa fi je pe gomina ademola adeleke o de si ayika ile ijoba ja pelu olubadamọ pataki fun are lo ba ro abo yen ri badu won ni ipade yi ohun lo je akọ akọkọ ni o leyin ti won ti kede re gege bi eni jare olubori ninu eto idibo to waye ni ipinle osun leyin ti are ti pe lati ki ku orire adeleke se eto idibo ohun gege bi erongba awon olugbe ipinle osun to si wa fi di amule wi pe eto iselu awarawa o jo ti fese mule da lorileede yi lara ti won tun ko worin pelu re na ni oludari eto ipolongo re senator lere Oyewumi olori osise ni ipinle osun akileye kazim ati omo ile igbimo asoju sofin kan yen ba mam ati ogbeni sunday bisi ekun ara iroyin eleya ni wewe punch to jade laaro yi
1: o da ije ti gbo ni ipinle osun ibe na lemi na o ti bere iroyin laaro ni nikete ti gomina ti ilu sese dibuyan to tun je gomina yiyun fun ipinle osun to kuro pade pelu are orileede wa Nigeria yun Bola Ahmed Tinubu ni se ni o se kin laaro yi won ni nikete ti gomina ti ilu sese diboyan to tun je gomina yiyun fun ipinle osun to kuro ni bi pade pelu are orileede wa Nigeria yun Bola Ahmed Tinubu ni se ni o se kin lo tun teko leti o to si gba odo en to je minister fun olu ilu orileede wa Nigeria yun Abuja eyin oyun iye san wike lo gba be lo to si lo se kini to lo se lembeun si le to si je wipe nigbati awon oniroyin ti won bere si ni fi mufinle lo ti won fi mufinle bo nse ni won wo wipe aa e ku olodo are e tu lo si odo e to je minister fun oro lu orileede wa Nigeria yun wike kini to sele ninu atejade kan ati aworan eleyi ti eni ti o je olubadamoran pataki lori oro iroyin fun wike ti o fi sita ni Olere Olayinka o fi di o fi o safihan bi wike ati adeleke bi won se se kini bi won ti se jobowo to si je wipe ni se ni erin jade lenu won bakan na ni won jo di iwe eri moyege ohun eyun certificate of return eyun ni won jo di mo to si je wipe ni bi aworan na o tumo o fi han wipe ajosepo eleyi to gunmo wa laarin awon mejeje ohun ni o e ba gbagbe leyin igba ti gomina adeleke ti o kuro lodo are lo gba odo minister fun lulu orileede wa Nigeria lo deyin bakan na ohun ni nigbati ko to di wipe adeleke pe o lo si odo wike nise ni awon niroyin to jade kuro ni ile ijoba yin nilu abuja awon niroyin bi lere wipe kini di aba niyun fun abewo yin eleyi te fi wa yoju si are orileede wa Nigeria yin ayede tinubu adeleke fi di emule wipe se ri o se pataki o se koko tori wipe ta ba soro wipe baba orileede oni are tinubu ni tori wipe ohun ni eni akoko ni orileede fi wa yoju si are orileede wa Nigeria yin ayede tinubu adeleke fi di emule wipe se ri o se pataki tori wipe ta ba soro wipe baba orileede oni are tinubu ni tori wipe ohun ni eni akoko ni orileede Nigeria nitori na o ye ki ohun wa lati wa se kini ti wa se elembeun si eni ti o je are orileede wa Nigeria.

0: pe oni so mo lohun mo e wo iroyin po nbe be ba be ka si waju si nibi ti ti o je olupolongo e olori e ka to npolongo ibo fun ademolake to tin ra webe si monday opebulu to je gomina ipinle edo e tan si e bo ti se jade inu we iroyin punch la aro kutukutu yi
1: nje gbo inu we iroyin punch na ni mo shuwa we gbo oselu africa ti congress
0: to npolongo ibo fun ademola adeleke to tin ra webe si monday opebulu to je gomina ipinle edo e lo gba balance e bo ti se jade inu we iroyin punch la aro kutukutu yi
1: nje gbo inu we iroyin punch na ni mo shuwa we gbo oselu africa democratic congress adc e ka ti ipinle jigawa ama ti se ikilo fun ijoba ipinle ohun lori igbese to fe gbe lati fe ise iwakusa loju si eleyi to ni o sese ko da omi alafia ipinle na ru ti o si sokufa re ki iwa ijinigbe gbowo ati iwa igbesumo mi ki o gbile si ni o egbe oselu adc oni igbese ohun oni ohun ko lo kan bayi o ni iru akoko ti orilede nigeria n koju isoro abo ati isoro owo aje oni iru igbese yi ko se gbe lai si abo to fi ese mule to eleyi to le mu ki ipinle jigawa tubo wa ninu wa se ohun oni ohun ko lo kan bayi o ni iru akoko ti orilede nkoju isoro abo ati isoro owo aje oni iru igbe yi ko se gbe lai si abo to fi ese mule to ele mu ki ipinle jigawa tubo wa ninu wahala atejade kan eleyi ti igbakeji alaga egbe oselu na iyan ambassador Nuruddin Jide oni o se pataki o ki ijoba ipinle jigawa ki won gba imo yiyewo oni ki won to gbe iru igbese yi ki won ri pe won so eto abo ipinle na o so le si ni o ju bo ti se wa tele lo ekun rara iroyin ni we iroyin punch le o se ri ka si wa
0: ti se nte si waju nje ti
1: e kini
0: ati e si waju ni kan ni radio 1103.5 fm bo ba je pe yin se ndarapo mo wa ni nje ti gbo leleyin na tu pale awon iroyin lolokun ojo kan eleyi to jade lati nu awon yin wa laaro yi be ba woju ago yin ago mefa o ti koja isugun ninu we iroyin punch laaro yi lagbon oselu ibe na wa o be lu bi o ti se je wi pe ko ba kun gbe oro eleyi to je pe o lo lotun losi lagbon oselu ni orilede wa nai ni imura sile eto odibo odun 2027 eni ti o je olubamoran pataki fun are orilede wa nigeria iyun lori oro iro ati ibara eni soro iyun sunday dare ni se lo ti bu enu ati igbakeji are orilede wa nigeria nigba kan ri iyun ati kubaka lori oro kan eleyi to je wipe o so to si fi bu enu ati elu ayokuro owo iranwo ori epo be iyun sunday dare ni se lo ti enu atelu igbakeji lorilede wa nigeria nigba kan ri iyun atiku abubakar lori oro kan eleyi to je wipe o so to fi si fi bu enu alu ayokuro owo iranwo ori epo bentirolu eleyi to je wipe isakoso are tinubu wipe o se o fi die mule le bo ti se yanana e o dare yanana e wipe to se ki atiku atehun o nise lo nwa ona lati wole gege bi are orilede wa nigeria gbogbo ona ninu oro eleyi ti iroyin fi die mule atiku so oni wipe eto owo iranwo ori epo bentiro eleyi ti are tinubu yo oni wipe bo ba jo hun ni ohun o da pad to si je wipe koni se koni mu ifaseyin kankan ba orilede wa nigeria ti o ti wu ko mo ugba dare fi die mule oni se ri atiku te hun gbogbo ona bayi ni fi nwa ona la pe o yi awon orilede nigeria lokan pada ki won o sa fi le ni oni se ri atiku te hun ohun ko le ni imo oselu ogbon oselu o wa fite oni se ri gbogbo imo tu imo jo imo yin lori are tinubu oni oni jo bi o ti wu ko mo atoro nigba ti o su die mule won ni nibi eto kan tukan to je wi pe o waye ni aja abale loju oju iwe iyun facebook re ibe ni o ti soro si goro aye o to foran ranse ti yun di to fon kale to si fon ka ko die mule wi pe se ri owo iranwo eleyi ti are tinubu yo oni ko yori be rara o bi o ti wu ko mo gege bi oro eleyi ti sunday dare so lori be bawo lati igbere tinubu ti won ti kede wi pe owo iranwo ori epo bentirolu wi pe ko si le pada won e ri idagbasoke nolokun ojokan eleyi to ti gba orilede wa nigeria oni seyin ori ni afi be ba se ede wa nigeria e ri gbogborowo e wo bi gbogbo e ti ri eyin pe okoja wasa okoja tawon ara kan oke ohun to won kan fenu yaran be ni oni idagbasoke ti o kere ti ba orilede wa nigeria oni e wo oro aje wa e wo gbogbo nkan latun lowo awon

0: kan ide awon nkan mayederun lolokun jokan eleyi ti Tinubu ti won ti gunle gege bi ise idagbasoke fun awon Nigeria oni eleyi o se fowo ro seyin to si de wi pe nitori iye owo ranwo ori epo na lo je ki awon ise yi se se oni ba won o ba se be o se se ko je wi pe awo ni kajulu bo mo to ra won o le ma fi gbogbo gba yawo be ko ma lo ko ra wa ko gbese oni gbogbo oro ta ti ku so gbogbo omo Nigeria ki won ko ti DDC o tori bi igba te eyan wa epo ni gbogbo ona ni won ni je ki atiku ko tan yin wo te fi dibo fun debi gbogbo amo wa fi ka ba mo hanu e wo Sunday dare soro ile ku gbo be ba fe ka si waju si balance e wa ninu iwe iroyin punch ile to jade lo oro yi
1: e jaje ka kede ati ipolewo oja ka je awon to di pe awon ma tesi waju fun ni te fe te atejise o e ba ni soro ti ma ti atejise si re o 0704-7041 eleti esi WhatsApp abi SMS o shon etesi WhatsApp 0704-7031 eyin te fe pe bi akoko ba to a o je ke mo gba ti a o ma gba awon ipe na e je pe ka ikede ati ipolowo oja ka je awon ise to wa ni waju

0: jẹ ti gbọn ti siwaju lati kan ni radio 101.3.5 fm ṣe agbagbe ani ero ibanisoro ti ma ma ti atejise awon ton pe ariti lanfani lati gba ipe lowo bayi bi akoko ba to a o je ke mo sugbon ile ma fi atejise sowo ti ore ero ibanisoro na bakan na 0704 700 3334 1 0704 700 3334 1 agege ni ile igbimo asofin ipinle eko ninu oro re onorebu adara nijo oni eni ma kure oni o ti ko ipa ti ko kere ninu oselu ilu agege papa julo ekun keji to si ni daju daju o kaju e looto bakan na lo ni ati ma se bo re he nipase ironi lagbara ni orisirisi to ti se fun awon odo idagbasoke awujo idagbasoke awon olugbe ekun keji agege ati ifarakinra re pelu awon eniyan lese kuku won ni gbogbo eleyi ko se foju pare bo ti wu ko mo o eleyi to ni yo fun lanfani lati jawe olubori onorebu adara nijo o sapejuwe eni makure gege bi oludije to ye lati yan o ibuwalu yi ni awon agbagba oselu atawon ekan lagbon oselu ilu agege ni won ti gbosuba kare fun ti won si kan sara ti onorebu adara nijo fun igbese ibuwalu yi won wa fi die mule wi pe eyi daju pe aseyori daju fun egbe oselu apc ni gbogbo agbon ninu eto idibo odun 2027 ni tibuto owo ipinle eko ekun ara iroye leyi ni we royin the matrix le o ti ri kan siwaju si
1: lo da ba ti se nte siwaju nje ti gbo lori oro atiku abubakar lori oro to so ni o won ni nise ni atiku ti wa fi die mule bayi bipe to leyin eto idibo odun 2027 bipe ohun o tun nise kini ohun o tun ni
0: idije
1: mo bi o ti wu ko mo gege bi boya bi are abi fun ipo mi ni eni to ti fi igba kan ri je igba keje are lorilede wa Nigeria ni iyan atiku abubakar o ti fi die mule bayi o bipe eto idibo odun 2027 yi ohun na ni o se kini ni o je eyi to je wipe ohun o gbe igba re gbeyin iyun ninu oselu orilede wa Nigeria ni o atiku to je igba to je oludije dupo are labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC na lo kede oro yi iyun lana ode ni ijeta ode yi ni nigba to se foro wero pelu awon oniroyin kan iyun ni ede Hausa iyun to je ede abinibi re ni o awon eyan ti bere ni fi atejise sowo eseun eje omo tunbo ko mo wole daada won fi die mule bipe to ninu eto odibo eleyi to je pe yo waye lodun 2027 o na ni o je eyi to won o gbe gbagbo beyin iyun ninu lido eselu orilede wa Nigeria gege bi mo se so ninu oro eleyi ti won fi si ti won fi si ti won fi sowo si to si je wipe o n down si won bi wipe be ba wa be ba lori ofe lati jawe olubori nko o lohun ti so tele ye ki kun si le ri ye tori wipe kini ohun gbodo se kini ohun gbodo fara nisimi won ni ara ti dara agba eyin agbalagbo si gbodo ma soro bi ewe oni sugbon n to won o so fun gbogbo omo orilede Nigeria ni wipe ki gbogbo wa patapata ka lo gba PVC wa iyin iwe kaadi dibo alalope wa ni oni ka lo gba ka si ri daju wipe a se kini abort alopo yanturu lati dibo yan eni to wu wa gege bi oludi gege bi en ta fe iyun si ipo kan abi mi o yanan na to si fi die mule si waju si ni pe se ri opolopo awon oludibo lo je pe won dibo lai ti e ni oju wo ye en ti won fe dibo fun o wa fi die mule wi pe se ri ke to kuro ni le lo dibo eni oju wo ye e mo te fe dibo fun
0: ke ma lo na pomero
1: kan mo kan lo ti e lo mo te ta o mo e pe bi te ba ti de be na ni won ti mo so fun pe e wa gba 2k wa gba 5k gba 1k
0: ke te fun wa
1: tabi ke gba re sinu kini ke fi te soju e fun wa nitori idi eyi oni ki gbogbo wa ka la foju sun wi pe to eni bayi la fe dibo fun baba si ti dibo tan ka se kini ta du o ti ibo wa gege bi to fi die mule e wo iroyin yi wa nu we iroyin Vanguard ile to jade ni laaro yi
0: nje ti gbo iroyin ipinle Eko lagbon eto ilera na ni eleyi o ninu we iroyin Punch na ni won ko ile si laaro to ni bi ti won ti so pe ko din ni irinwo awon olugbe ipinle Eko to je pe won ti ja anfani ayewo fe ehun bakan na won ni awon ogun lorisirisi na ni won ko fun won o ni bo ni won ti bere eleyi won ni eto kan eleyi ti won se ni general hospital ni somolu pelu ajosepo awon ekankan ni ijoba ni o bakan na won ni lagbon eto ilera won ni awon ti won jo se won ni won lohun ka o nigba ti won soro yi won ni won bere lati national orthopedic hospital yen igbobi si general hospital somolu to ti je pe won ni won daju so awon eyan to je pe o ku die ka to fun ilera won o ti won si ri pe won se ayewo fini fini fun won won ni lara awon ayewo le ti won se na ni hypertension diabetes high cholesterol ati prostate cancer ati malaria won ni awon ayewo yi ohun na ni won se to si je wi pe won wa so fun won wi pe won ni prevention is better than cure o won ni e tete ma se awon ayewo ke si ri pe e gbogun ti awon nkan won yi ko to di pe yo di ohun ti kini o ti o ti e ni fe o ti o ni gbogun mo won wa so eleyi wi pe gbogbo yin papata na ni ke bota o to si je wi pe ojo meji won na ni won fi se won wa ndupe lowo awon ekan ati awon ajo kan ile to ye pe won sugba won lati ri pe ohun ti won se yi o wa successful bi asa won leyinbo won ni pe kini o kese jari won wa fi die mule wi pe gbogbo awon olugbe ipinle ekan won ni eto ilewa o se koko se pataki won ni gbogbo eniyan na ni won budo je anfani yi ti won tin so wi pe prevention is better than cure ewo iroyin yi o po nbe be ba na ogun iwe iroyin punch elvika siwaju si laaro yi
2: ajo to se tirin ajo aji ni ipinle eko fin to gba awon to ni fe lati rin ajo lo fun aji lodun 2027 de ti wi pe ajo to mu to rin ajo aji ni orile ni nigeria ti kede o pe owo ti won yo san fun ni ajo aji to
0: yi
2: ajo to se tirin ajo aji eko fin to gba awon to ni fe lati rin ajo lo fun aji lodun 27 de ti wi pe ajo to mu to rin ajo aji ni orile ni nigeria ti kede o pe owo ti won yo san fun ni ajo aji todun yi je 7,882,822 naira pere be ni o gba form mo fe lo si aji je 20,000 naira pere latare li gbogbo awon to fe lati ba ipinle eko ni ajo aji gbodo lo san owo won sawon ifo pamo to abanisowo to nbe ni ipinle eko nipa lilo bank won si ko bayi Lagos State Muslim Pilgrim Welfare Board sori re ko di gbedeke ojo 26 osu kesan odun yi ti won ti dana e tete se kiakia ko to pe o bi e ba si ara tabi e fe mo si pe awon number won yi 0808076 6813 tabi 0802317 4373 kede ogbeni Abdulhakim ajo magbeni akowe igbimo ni ajo ajni ipinle eko.
3: Are you ready to be inspired? This weekend, tune in to Gold Ghetto Live, the radio show that celebrates great minds, big dreams, and unstoppable achievers. Join us live on air as we host trailblazers, leaders, and go-getters who have excelled in their chosen career, sharing their journeys, challenges, and secrets to success. Not just talk, it's a movement of inspiration. Call, ask your questions, share your story, and get fired up to Ghost Day Friday's time, 1:30 p.m. Radio 1, 103.5 FM. Your station, inspiration. Because when great minds meet, much happens. Go get alive. Dear dream, do. Want to be part? Call Chinwe 0803-6868-295 or on 0802-7355-64.

So e kaabo pada nje ti gbo nte si waju ni kan ni rate 03.5 FM nje ti gbo o inu we ro ni dele to jade laaro yi won ni to ile du akomo sha ni lo bi

0: wa oni gbaraye nu o ani jo wa ni gbesajo lagbara lu olohun oba mi edumare ya lo ta nbo eyun na la mo lo olohun ni fini daddy en tubo lagbara lo olohun oba isele kan na lo sele to je isele ba oko oju omi eleyi to je wipe o waye iyun ni ipinle so oni ni ijoba ibile goro nyo ni ipinle o na ni isele ohun lo ti sele to si ti waye o ni bayi o ti gba ti isele ohun ti o ti sele won ni awon eyin ti won ti ri yo iyun ninu omi bayi ti won ti roku won gbe jade won o tin ni metale ni adota iyun 53 niye abi pele sanu wa isele ohun o na lo je wipe won ni tele nigbati o ti sele na ti o waye ojo jimo ose to koja iyun friday ose to koja ni awon 48 iyun meji di ni adota o na ni won ti koko ni won ti koko ri won yo jade iyun to ti je wipe oku ni won gbe jade to si je wipe leyin igba na ti awon osise alaabo ti won se kini ti se won lo won na ni won tun ri awon mi yo oni ni ati bi asale ojo ojobo to koja ohun na ni won ti wa lenu e to te isele ohun ni lo sele o won ni oru ogajo thursday mojumo friday lose to koja ni won ni o se je wipe won ni enikan ti o je olugbe agbegbe ohun won ni ohun wipe omo iya meji na lo sonu iyun sinu isele oko ohun e wo won faworan sibe lori sirisi ni won ti se n gbe won jade oko kan ejeji keleju a omo saanu wa o e wo iroyin yi oyin vanguard ele to jade laro yi
1: nje ti gbo kolorun ba ko ma saanu wa na ni iroyin eleyin na lo ba ni lokan je ni punch na ni mo ti fe mu eleyin bi ti won tin so wipe okunrin kan ti won eti idamo ti mo bi ti wa mo eti mo uko e na ni iroyin fide emule bi o salabapade ku ojiji won ni atohun ati okada won ni ni iwaju federal government girls college ni opo ipeku si sagamu oni ijoba ibile ikene ni ipinun nigbati iwe iroyin punch ti won ma gbe iroyin hun jade won ni ori ero ibanisoro na ni eni to je aluko fun iyen fun ti Ogun state traffic compliance and enforcement agency iyen Babatunde Akinbiyi won ni o so be na ni o fi disele na mule to ni sele ohun o sele ni nkan bi apapoja Ogun iseju ni ojo Thursday yen anode yi won ni arakunrin ohun pelu okada ajaji ohun na ni gbe won ni ko gbe enikeni o ti ko lu ni won ni won mo bi sele ohun bo se sele sugbon pe oku e lo si ile igbokusi won wa so pe enikeni sugbon ohun nikan na ni o je olohun ni pe ba ko sa ni bakan na le wa so pe aimoye awon isele jamba mi isele ni opopona sagamu ohun ti yen ni osu koja won ni awon eyan bi meje na ni iroyin fidi pe won se laba pade ko didi won ni enikan ohun ti e fe so dan ti e ni olohun ba ko sa nu ewo ki olohun oba ki o ba wa su okan awon ebi ologbe yi ko ba wa tun won ti damo won ti mo owo ko be ni won ti mo ibi to ti wa punch ni ekun re le wa laaro yi
0: o da inje ti gbo we royin ti the nation e ja mu eleyi lati ipinle ondo ni won ni en tumina ni ipinle ondo iyun lucky ayeda ti wa se lo ti yan awon kan lati eleyi to je wipe won o jo sise po ninu isore ki gbogbo e ko le lo bi otito ati butiye o won ni ninu ayan o ni commissioner kan olubadamoran meta iyun special advisor ati awon isomo ngbe to je wipe gbogbo won lo bi egun kan 1000 won ni jade le ti won fi sita lana ode yi lati odo en to je akowe iroyin iyun fun gomina yo omoba Ebenezer Adeniyan o fi die mule bi pe won olubagamoran pataki adorun iyun 90 ohun na ni opebolu lo yan to si je wi ko yan awon amugbalegbe pataki mi eyan bi mo ni adorun iyun 91 niye na ni won gbogbo won o ni wipe o fi die mule wipe gbogbo yiyan ti won ti ko yi o ni ko se lori lo ona ati je ki nkan lo melo melo bi o ti to ati bi o ti ye o bakan na won fi oruko awon ti won yan lokokan ejeji won fi ta won ni wipe lara awon ti en ti ara awon ti won iyun gege bi olubadi alabasepo iyun fun gomina ayeda ti wa ohun ni en ti o je commissioner bi oro ise akanse iyun ere luto iba yemi olorun to

0: pamọ alabode kan nbe nibi ta nso yi won ni White House ohun ni ile na nibi ti won ni isele na tin sele won ni wepe ki awon agbofinro edakun eyin agbofinro e tete ba wa lo be won mo se oro ohun ni
1: api
0: ati dajo so wa re
1: ni kayi dajo si owo ara wa
0: ki eyin agbofinro edakun e ba wa ti lo si be
1: e fitu awon agbofinro
0: ori ti nkan kan ba sele si en ta nso be won mo se oro ohun ni api Number 15 Olaide Street. Ni adojo training college Nigerian Customs Service ni won de arakunrin kan lowo nbe ni o won ni won ti fe lu ni alubami o ile fowopamọ kan nbe nbe won ni ile funfun balawe na o eyin agbofinro e dakun aso anfi asiko yira wo be si yin e tete ba wa lo sibe ke ba do la arakunrin yi e seun o gbogbo ata ba wa nbe na ta ba sunmo be e je ka fi oro na fi to awon agbofinro to ba sunmo won mo nbe fi to won leti ko to di wipe awon eyan ohun won fi dajo so ori bo ba de le tan awon ta nso yi ni se ni won se kini la se se ka mo ri won mo bo se pa won to wa layi ka oni won mo pa de
1: mi na wa la ti le ba si pe won tin dawo bo eyan na yan ba yi ba bo si be yo ma lu
0: number 15 Olaide Street opposite Nigerian Customs Service Training College ni keja ibe ni sele on tin le lowo lowo elu e ka ro o
2: e ka ro
0: o gbere o
2: I'm going to go to the house. O ko le ti ko gbo gbo ni ku lo pada wa saye ki joba ise ka mu ni yi ke ara ko ka ri ba ti ko lo o ja ba wa soro e ko gbo lo lo fun do ki lo ye ko to wa le yi o ko le be ma so ri we o mo ni ba ri ko o de wa jo do la fe wa ti jota o
1: e seun gan ni sai je mu atete ti wole ko to di gba tu ma gba pe won ni taju ni na ki pelu adebayo ba seri osun ni ijegun won ni e ka ro ma o aku ola jimoye ni won ni fa atiku ti won so wi pe awon subsidy pada won ni Nigeria tedise eleyi ti wole ko to di gba tu ma gba won ni taju ni na ki pelu adebayo baba shumeka lati seri osun ni won ni e ka ro ma o aku ola jimoye ni won ni atiku ti won so wi pe awon ma da subsidy pada won ni aku never Nigeria forward ever mashallah won ni gbogbo awon ologun ti won ni awon irinse to da won ni titi ti won se won ni ati be lo won ni ti won ko ba yo subsidy ni bo ni ijoba ti fe ri won ni God bless Nigeria tajudin na ki pelu adebayo baba shumika la yosuna ni won ti atejise eleyi
0: o da atejise mi wole won ni awon ki wa ni sugbo ko ta ri nbe ni seun Jeremiah won ki wa lo won ni e ka ro orun yo ma fun yin se
1: mi o elo
0: mi o elo e ka ro o
1: Eka aro o e ti wole o 0704700341 e ma fi atẹ si WhatsApp
0: eka aro la pa bi eka aro
2: yes sir
0: awa pelu yin
1: Yes, sir.

0: ba yin radio yin le eti ogbeji lati wo le pe yi sa to o ya wa pelu yin
1: zero seven zero four seven hundred three three
0: hello
1: ojumo
0: ere
1: sir
2: yo
1: charity
2: back meeting o kodele lati jogun
0: yes sir
2: pa so city lati kulo ma ta pada ise yen ni o pe ki iroro do nkan to sele ni pe titan jo o da gan ni ṣugbọn awọn nkan ti o le kan ṣe kan ṣe oun lo fa ti lo kan ṣe ri owo epo yen
0: So, 0704 700 3341.
1: Ekaro.
0: Yes, Ekaro
1: sir.
0: Baba wa omi.
1: Yes sir, Ekaro sir.
0: E mo kaaro.
2: Ekaro.
0: Yes sir.
2: Omi lo pe lati motion.
0: E seun o, arowo yin.
2: Yes sir, yes sir.
1: Emi o ti rowo yin o.
2: Lori ti oro ti ati ku so e. Oro wa be. Awon lo to so oro mo ko to so. Eyin ni o fi bi a se nje gbogbo Nigeria.
1: Ago meji a o le darapo mo olule ise wa Labuja lati gbo iroyin ni ede Gesi. Eniola Abosede Mosali lo ko mi. E seun be tin tete si wa.

0: Alifata. Batolong fese dawa. Urawa malaika. Komu ye pele sowa.
1: Yo, ekale o.
2: Ekale
1: sa o. Konya si biti e sinpe wa.
2: Didi wa lati kurodu ni o.
1: Lati kurodu e kabo sa.
2: Beda, babi to yingon.
1: E shi ungon ni sa.
2: Ela ma fwenye no kwa ati u yu.
1: Ami.
2: Boko nikin ke yini ma.
1: E shi ungon ni sa. Uwe mwile fe?
2: E fumine comfort omoge.
1: Comfort omoge. Shwa mwondo ni yini?
2: Ondo
1: boni yi.
2: Mwondo ikale yu.
1: Ikale, era sa. Eyi baba ami. Amisa, Amisa, Amisa. Yes, sir. 0704-700-3341.
0: 0704-700-3341. Ile non si nyasi, ile ninyo kuwa, tori pade un loje, lari le pelu ku.

0: won bule dani gbogbo mu siki siki ile ni o pa.
1: Hello e kale o.
2: E ku to.
1: Yes sir, e kale sir. O ko ya ti bi se tin pe wa.
2: Ati ba se mi ni ara wa lati lati mushi.
1: Lati mushi e ka bo sir.
2: Ami.
1: Kun yo pare mo ojo ibi won abi ki lo nse e go be ki won ku de ja asiko yi kun yo pare mo kun yo se oda o yin wo le fe tope alabi oda e ma ba wa ka lo tope alabi e se un goni sa 0704700 3341.

kọ ni mo wa eh ki se mo like eleyi mo wa eh ile kan lo bere proper music eleyi eh o ye gbo ko to di pe a o ma fe le se lo ni asale yi.

sin lo makwa. Lo makwa ku to. Eh, o ku iseju kan ki ago mejila ko lu bi ago mejila ba si lu bayi eh ati wo ojo keji le logun oṣu kejo odun 2026 ojo Saturday niyan gbogbo awon ti won tin mura inowo ola gbogbo e na popo sisin o nlo atawon ton wa ni bi dana atawon ton se gbogbo e gbogbo ku kere kini owo ko le set gbogbo yin papata no lucky enyola bose di omo saliu loruko temi a oni reju bayi lo tori pe kini aga mejila oku iseju kan o ka lo fi egbelele adupe gbogbo lowo gbogbo yin ti e darapo mo mi lori eto yin te pe eyin ti e ti atejise ati eyin ti ipe yin o raye di odo wa e ma binu e le fi atejise yin sowo to ba di ni ose to nbo e gbogbo atejise eleyi ti e ba fi sowo na ni a o ma ka si eti igbo yin be ba le nte fe kiku ipale mo owuko yin agogo bi ti e wa eyin ti e fe ki be fun ikede ati polowo oja lori eto yin ago mejila ti lu e ka ro sai ka ro ma fun ikede ati polowo oja ni ori eto e ku ipale mo e ma pe mi sori ero ibanisoro mi 091-151-733-70 ni oju opo te ma fi kan si mi e le pe mi direct abi ke pe mi ni WhatsApp bo si je atejise ni le ma fi sowo si WhatsApp e pe mi o ka jo soro lowo ti o gani lara ni o ohun te ba fe se inowo te ba fe se te fe polongo e te fe kaye gbo o abeyin ti e ni oja ten ta ko te nse to jo mo kan ti awon alayeye nilo e le wa se polowo e ni ori eto yi lekan si 091-151-733-70 091-151-733-70 o wa yo la osun okokon la oji.